na tewa hunanu is na mayan na matiwa ay na tewa umami yang kisa kita umay aonan papita yan po tewa hihin ye pakam yese papikepi an sa akpit itam it kuyanes katit akiki na itam tewa ye pakam itati may hihi taas awin kakyang pati po sa sayong kahit hupita kayang umag tewa angkas umuti may aw hupia tutak italabay itukay bayani papian ihihi mo yang tewa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamit te hupila bayit ang tawisak umakatukay yang kakuspi umahin putaw pay umaket kenaan ti mayang o sa tayo mo. Hakupita kay te, hak nabot mo sungyanin po maitama miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakta kay te, hak nabot mo haki auhi tahini aat o taka. Umang, tuwa sa tayo mo, nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitahu pilabay ito kay bayani. Matukai baya iap ume sumai, ume kwamai, ume ngamai, ume namai, amami, hupiya atutani. Iap tuat itala baya pashima, itam son hisat pahan la baya pashin yepakam akiesni. Papi ansa hakim yante tekaye nanami pahan kwasaya atutang. Itam sa tayom niak itam tekaya. Itam kasini tahu pila bayi ato tango kime au itibuto ting puita mau sang it kuksi yang pumap itamay ka kahupia ato tani ka nanaw na ka puita may punish lalong na puita ang bawoy ato tika na hupita ka ita pana yan songopang akumya ita ka paminamisot sa hupia atang puinami isobit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himay tan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaepakam na himay tani yayan hakimay awya tutang nuk umatuwat put itala baye tukay baye umaya pakamag songka uya boyes ni umak mong basto tini pamapito at yep ita itahim itam put kamatap yan po yan it yep itam hihin kasi yung umatatayong po yep towa nanapita umatotong ya hihikya umakayet pakam umangamay umanamay tispi umasomay umakwamay amaminanapin ya atutan po umaka kananapin ya pakam yes ni umawungwayok to te song patawa umakati ang wawayani haksak ao kananapin ya atang pasak ao ya atang pamte kaye pamhita hapi aktawat mung basting umaobi kapan hakam yeset umayat pakam umakati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mung basting umaobi yepakam kananapin yeset umaka kait hunak uyit hinsat kyan pamsungyaw na niyat pakam te kyanta yat pakam aksinong tis uvi tutim tatak may sukak yat pakam kyan el tatayom ni kyan yat pakam lewa kati may sukakam hinsa tanya umuwi kapan hakam yeset umayat umakati ukalyan uyomi hakami uma ukalyan isup kya sin mo yang ame payasa